0: Kimani. Get ready for the 7 Half and Depot. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Frederick Musimi.
0: Frederick Musimi.
1: Ndiyo ya sasa.
0: Freddy uko wapi?
1: Niko hapa Matu Machakos.
0: Matu kwema?
1: Matu kumetulia.
0: Wati ndata?
1: Natinda nefamwa.
0: Freddy ibo bonyaza star 216 hash marangapi katika mchezo la Tobora?
1: Siamini leo niko na bahati aje mara moja pop.
0: Ayayayaya, mnaendelea tu kuchukua pesa yangu na mujitumi. Ai! Hii wiki mbili imeisha. Musimi mara moja umetumia 20 bob na tayari kuna pesa kwenye simu.
1: Pesa iko ndani.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 1.
0: Box 1. Umesema ni box 1.
1: Box 1.
0: Imekupa ngapi?
1: 25,000.
0: Wow. Yani wiki mbili, msikilizaji, hamujitumi lakini pesa yangu mnanyakua. Raundi hii.
1: Ai. Tunajituma.
0: 25,000. Musimi. Mukwata mbeta.
1: Iko ndani.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nishashinda tena lakini pesa kidogo.
0: Kwa hivyo wewe ni mtu ambaye nyota yake inang'ara sana, Musimi.
1: Nyota inang'awa.
0: Haya Musimi, kwa yeyote ambaye mie